0: Okay, aliko pale FM, aliko kula elio muntu wabuli jo, nsonga ando za oziuri de, nsonga oziuri de, akati no, timu ya Morocco ya ndivanga, nabagambi wano, kibaito mukisa, luck, mukisa, baraka, kakati wana, panya teziriko amanyinyo na atamanyinyo, kubole olenge dene Hakimi, penalty, kwetumanyo omulwanyi namigo wa Morocco, omusajje ya shankara nyivu omuchara lulijuzi, penalty atene yete mule mie kakati wala labi bachukozi ata wada amanyi enyo njini dalaso chino chivajita omukisa bafunye chance mkuma katonda ata wa sasi de abigwanga ili ya Morocco bagenze ate kumutende omulala abadachi ndoze etokota abadachi etokota mpola kakati nange mba nyingi deo kulaba ntate mbako biengutu sako mpola mumbeda yonayona tukena kutambula nzine wagamba buli wamu wona wona nze mba nenyigao wona wona nenyigao era mbagambi ya gala gana lazima churi omukeze soko deko wabali katono nyo ate maloku kulaba ntate mpereza egwanga obudde bagenze okulaba ntate munange nga obusha bichi ebiriwo bichi ebituusewo ate America bali kuchi abayirani bali kuchi tubagenze okubanga obungeze onakulwa jjo nga abasajja bategeze bagamba ati bagenda munda mugwanga lya Qatar okumeetinga oluvannyuma lwemundu obolu webikompola obolu wa drone okudda mokulaba ntate byesolosa wali munda mu Middle East ani nani America na gwanga lya Irani byandibanga ebize ngabayise wayise ebanga tono nyo in fact week emu yokayoka week osobola jibala nti week emu yokayoka ngabata do mukono ku ndagano peace deal ngabagamba nti soketu malemu ne nnaku nga nkaga nga tukanya tuine songa zetu kanya tulabo bina agenda mu nkola omukono gubabuse omukono gubabuse abasajja kakananga nga pisidiru eringa yagala okujukira Irani bino tebyeguya nnyo yadenga America nayo kiba kijiwe nkizo okuddayo okulaba nti ate munange yese etinga naye ate Irani yekulaga nti ate tebyetaaga teyetaaga ndagaano mukitaba naye yafuddeyo nakuzena gamba nti nali saagala tusayininga endagaano nali njagala lutalo era tugenda okudda mu lutalo kati bagenda kutula lunaku lwaleero yadenga ensonda omukutu gwa Tasnim News Agents gugamba nti bana abakulu abayira nti bagamba tebabimanyiko ebyokukanya munda mugwanga ila Qatar tugenda kulaba tuyingirawo omusajja omuyize ila gamba nange kuluno kasa tudamu okulwana nkoma okumaliriza gwanga lya Irani tebyagwaluli ila Israel egamba nange nsobola ngenda kulaba nti ate munange nkoma okumaliriza gwanga elya Irani amawanga gabula bugachi asirise agamu luli gajanga nga gogera nnyo kakati gasirise agamu tegana bakulaba nti ate munange gogera wabula egwanga erya Iraq limazo confirminga ligamba nze webiddamu Irani ndi mabegawo webiddamu Irani ndi mabegawo tubina kulaba nti ate munange byonna byonna tubikuwa yadenga waliwo n'ensimbi eziyitayita zonna zonna nzirese ngenda kulaba nti ate muganda wange ampuliza nzikutuusako wabula negatiddwako njagala nsoke nkujanjayemu katono nnyo omanyo obulamu kikulu nnyo nze nkyali nawe paka obulamu kikulu nnyo buli kimu kye nkugambye ngenda kukikuwa gwe just bera ko bubezi njagala nsoke nkujanjayemu katono nnyo ne banaffe aba Reagan bali awa olubagalo osobola okwata ku lubagalo odyawo n'ogenda saidi zemmenga wotuka ku nkulongo ya Kabaka n'okwata ku saidi ya Stabex eri saidi ya Stabex eri omanyi ofisi za UN wezali awo kakati awa olugudo olwo toyambuka ate eri wa Kabaka ku ofisi za Kabaka weziri aa ate kati obranch ngako ku left gwava saidi zeno ku lubiri emmengo okitegedde mpola mu mbeera yonayona nsobodde okulaba nti ate munange leero omugambe jangu ojjanjabe ku ggwanga jangu ojjanjabe ku bantu sebo nsanyuse okusisinkanako olwaliro
1: amina mukama wange nange nsanyuse nnyo okuba ku Paul FM
0: yes,
1: nate ku mulundi guno olw'okubeera nti era obudde bugenderera amazima tugenda kwongera kukkaatiriza ku nsonga yaffe ya luli abataaliwo mufuna omukisa ogusooka
0: yes.
1: Abantu aba stroke ezo abantu ba pressure abantu abaina bisukali ebyo bibatawanyiza n'endwadde endala nyingi nyonga amanyiga ekisajja abantu abasanyalala nzizo okubeeyanjulira mbagamba nti obukakafu obw'okubeera nti tubataasa bwe buubwo bwendeese
0: yes.
1: Fe aba Reagan tuli bataasa abafubi okulaba nga abantu abatambudde wanawali nga bagezaako okwerwanako amazima ate tukomekereza tubataasizza mombera bwetyo nti nafuna omukiso okujja wano ku Paul FM mukama wange mprogramu yo entanda
0: yes sir
1: sinyangu kubera mu nyolo kubantu yatu situle entanda yo ebyobulamu tujitekere da matu ga abantu
0: yes
1: yensonga bachi ndi wano dulini nayogera ko ku kubika bia stroke abamu temwabitegera lwaki tuli bakugu nnyo mu kubera ntweke nenye ndwadde tuzigenda buziba ebade ya stroke eine bikabya mirundi ebiri emirundi omundi okusoka bajita ischemic stroke na chogera ko niga ischemic stroke ye mini stroke eja nera go bubonero nga buso bulo okulva mwate stroke yomtawana jibaita hemorrhagic stroke kati mumbera bwetyo ambulizo omulungi ngo baddoli eyo wafuna omulwadde omulwadde akutawanize emyaka 10 emyaka 5 emyaka 2 nkusaba nkuzaamu amaanyi togwamu maanyi tomukasuka mu kasenge tomusibira mu nyumba tomumwayo buwi nti ebibye bikomye
0: yes.
1: Mulete tukulage nti tusobolera ddala okusobola okumujjanjaba ampuliza omulungi waliwo obubonero obwenkukunala ennyo ddala nga bulaga nti omuntu anatera okufuna stroke bwegendereze ngenda buyitaayita mu lukwakwayo okubeera nti omuntu oluzinga kibaita balance balance kitegeeza nti osobola okuba nti oyimirira n'owulira ng'oyagala kugwa ekigambo ekyo oba akabonero ako kalaga nti amazima musaayi gw'entambula yagwo ku bwongo ntono nnyo osobola okuwulira kamunguluze ajja ku sipiidi y'ekizungirizi n'owulira ng'okubiddwa kamunguluze omulundi gumu n'obula n'okutula wansi oba n'okutama oba n'okwata awantu neweenyweza nkulaga nti akabonero ka stroke ka mutawaana nnyo omuntu butandika okubeera nti ebigambo obadde oyogera mu normal statements zo nga bwobadde oyogera mukama wange ku programu eno ebigambo nebitandika okwetema nebitandika okwesala oba okubeera nga bitemwatemwamu ako nawo kabonero kakulu nnyo ku muntu omulwadde wa stroke oba natera okulwala stroke ambuliza omulungi sijja kumalayo obubonero bungi naye waliwo nayogera ku ndwadde ya pressure naye eyina obuzibu era ugenda okukomekereza nga pressure bwebanga ekutte ku central nervous system omuntu asobola okufuna omutwe oguluma ogw'olutentezi ako nawo kabonero kasobola ate okubeera nti kakulembera
0: kasolumwa ennyo omutwe
1: n'olumwa ennyo omutwe neweerumikalumika nnyo n'obeera ng'ovaamu tossa bulungi ng'oli okussa kwa kifuba amazima bwe bumu ku bubonero obulaga nti olina obuzibu obwa pressure eya wansi oba eya waggulu kuba naye erimu ebika njakakase nti senga ojja nga owulira obubonero obufaanana be butyo tusobola okubeera nti tukozesa enkola zaffe ez'enjawulo Reagan eyina enkola esooka tukebera okukebera kyandibadde nga tteeka ampuliza omulungi gwe yakatwegattako kankuwe namba ya simu amazima gennyini mbadde nkyakulyaza amanyiza Reagan eri ku namba 07485788789 eyokubiri eri 07653625699 njagala obeere ng'osobola okukuba essimu obuuza ebibuuzo ebikukwata ku ndwadde yonna abalina problemu y'amaanyi g'ekisajja mbagambye abalina prostate problem bagambye ng'olina ekizibu kya prostate ofukaafuka jangu oba kuba ssimu otutuukirire tuyinza okuyamba abakyala balina ebizimba nga bikuluddeko ebbanga ddene weetaaga okubeera nti ojja n'oyambibwa jangu okeberebwe jangu obeere ng'otaasibwa
0: tusooka kukebera
1: eyo enkola yaffe esooka omuntu ng'obadde osanyalala okumala ebbanga ddene manya nti emisuwa gyo gyetaaga okuba nti gizibukulwa tulina enkola yaffe ezibukula emisuwa era tuyita n'ebyuma awo nga kyo twakireeta nga kisobola okulongoosa emisuwa gyo egiba gitalaze okumala ebbanga ddene nga gikwatiddemu omusaayi muli munda girimu ebifeetete ebitategeerekeka nga kireesa obuzibu omuntu okugenda ng'agenda ate okufuna stroke stroke nagambye nti ekwata ku central nervous system oba paati y'obwongo stroke esobola okuba obwongo n'ebwabya emisuwa gyonna nga tonnaba kubeera ng'otugenda kumweyo stage nkwegayiridde jangu tukukebere ku Reagan mbagambye nti enamba ya simu yaffe Erizilo musanvu nya munana.
0: Zilo musanvu nya munana.
1: Atano mubiri.
0: Atano mubiri.
1: Nsanvu mu munana.
0: Nsanvu munana.
1: Chinana mu mwenda.
0: Chinana mu mwenda.
1: Eyo kubiri. Erizilo musanvu mukaga tano. Asatu mubiri. Nkaga mubiri. Nkaga mu mwenda. Gwe anbera twetaga okubira nti tukukebera ne tukujanjaba. Tuyina enkola endala. Ngo jeko yoku gogole emisuwa. Kubanga ebima webili vyo na. Enkole yoku vila ntuku joo chafu. Mumobili. Chawaita geno cleansing. Body cleanser. Sobulo kubanti obu chafu bonna obuzigamye. Onzo kububa doli ya ebintu bingi. Nenga toma indi biso kufu kile chizibu. Ngoli emele kuomela. Muli mwama savu. Onzo kusanga masavu maiti rivunyo babutonga maiti rivunyo. Onzo kububa doli kuzu saka. Eddagala lingi okumala emyaka gyonna omaze emyaka etano mukaga musanvu munana kumi okozesa eddagala lino naliri era ng'entuumu y'eddagala eri mu njuuyo nga kitegeeza nti mundu omaze okuzigama omaze okufugibwa ofunye obwakabaka bwa chemicals empitirize ennyo ezitali nnungi kubeera mu bulamu obwo nga ziyinza okutwala ateekaganga nkusaba nga tunakugenda mu mbeera bwetyo eyokubeera nti obulamu bugenda obugwamu amaanyi jangu tunabule jangu tuoze ombili gogona nga tukoze sebiu mabia fe ijo kula bilako juzo mwami tuwaga ntumutekamu na ye ya vamu lita za buto ngampitilivu nitumugamba buto wa domu kwa zisote ntia ama zebu maze banga nga anze neri langa buwenja gala
0: mwamu kamulamu
1: ya ja mwadu wa stroke na yenge cha mvila kwa kufuna kusibobo chepika ya kwa zisanyo
0: buto mwonji
1: Nkusabira nti tunaba tumaliriza emyaka kuchenda kizitwa kusalira oja kukomekereza ngolaba nti ogenzo chuke na oteredde tugere kukolako nga tukicho kisifai nga tulongoza tunabula tuoza omubiri gwonna welenga so kudda mu mbeera ate yagaza ambulizo mulungi enkola yaffe ya detoxification tuoza omubiri gwonna then tuina body check up jina gambi. Chetu kamera bukebe zibulwa debu nobozi na bongo gamba nti naka naka bodeno. Wapula ombili guono kubanti ogujude ebitungu ebienja ulo. Betu kuteka kuchuma cha fe. Nkukakasa. Chigenda bunaira ni chikebe la buli wamu ona. Ni chikutangaza. Naka suwa kota subi la kubaka amungaso. Kamungaso. Tukalaba ntulaba embera jekalimu. Ampulizo mulonji. Jankurigan. Kankuongele namba za simu kwa ya katuwe gatako. Erizilo musanvu mukaga tano. Asatu mubili. Nkaga mubili. Nkaga mumuenda. Eyo kubili. Erizilo musanvu nya munana.
0: 0748.
1: Atano mubili.
0: 52.
1: Nsanvu mumunana.
0: 78.
1: Chinana mumuenda.
0: 89.
1: Olu wakade nti katutuwala, manyibulu unji nti abamu mwakatwe gatako. Na ye mwombela yonangu kakasa, botu kakungala biya kabaka wali, erubaga. Tambula angada wagulukulubaga, erubayuri erubaga, wakati ya uwaluo Starbucks petrol station. Wakati ya uwamalu kuhisa ku petrol station ya baita Starbucks, fetu lidanye wao, feba bamulirua na ba Starbucks. Toja kutambula chiwanvu. Bato sobo de kubera nti otegera obulungi gwata menyi rubaga iwe mse namba za simu zino mamanga 0748 52 78 chinana mu mwenda eyo kubiri 0765 32 nkaga mu 2 nkaga mu mwenda kuba esawa zino simu tanko kubuza onzo kubango baddo tabanyizibwa obulwadde bwa prostate prostate ngira jogera ko briefly nkulage nti prostate iye mukundwadde esindi amakanda mbasajja abe myaka ana nokwambuka waggulu nti olwalero enkola y'obulamu bwabwe etabuse
0: yes
1: naye nga tunabagenda kuteeka mu kapiira otani kwa kubango ufuiza mkapira bakuboto la akata akawago baingize mkapira mkwega hili de togenda kweyo stage obango jituseko na aruna kukwataganya ne mkwega hili de jangu tukukebele tulabe prostate yo eyimiridde etya singa obeera ofukaafuka ge kamu ku bubonero nga ofukaafuka emirundi mingi egy'omuddiriŋŋanwa naddala obudde obw'ekiro oba ne mu budde obw'emisana naye n'ofukaafuka buli kaseera amazima kabonero kankunala kalaga nti olina prostate problem enlargement prostate ke katungulu akagaziwa nga kawanirira kabadde kawanirira akawago akawagayo miri omusulo ampuliza omulungi omwami ng'oli eyo tewelaliikirira jantu kukwataganye twale tuyinza okuyamba togwa mu maanyi omuntu alina amaanyi ng'ekisajja nga ba ajati bonna olomost bakwekuba nga naawe onootera kugamba nti owaaye kambeesonyiwe ng'olina ebiraka by'oteeka awo kiyinza okuba nga kivudde ku ndwadde ya sukaali kiyinza okuba nga kivudde ku ndwadde ya prostate ze ajati todduka leeta aji tumukebere tulabe embeera ye eri ete y'emisuwa ampuliza omulungi endwadde ezisinga obungi ebitundu kyenda ku kikumi ziva ku misuwa ebyuma byaffe bye tukozesa ebisinga obungi kurigan amazima byekenenya nnyo emisuwa birongoosa nnyo emisuwa byoza nnyo emisuwa okulaba nga tugenda okugattako eddagala naye nga tumaze okulaba embeera y'obulamu okuyita misuwa eryete that's why
0: akadde ndaba katutwala tulagirire otuwene enamba y'essimu
1: bwobanga oyagala okujja ku rigan enamba za simu zino ziwandiike kuba kyekikulu ekisinga obungi era okuba essimu obuze 07 8 5 7 8 5 7 8 7 8 8 9 9 8 9 8 eyokubiri 07 6 5 3 2 6 9 ampuliza omulungi nga bwe tugenda nti obudde bugenderera mbadde nkusaba obwe butuse ku ngalabi ya Kabaka banga ayolekera ku lwali y'erubaga wakati awo waliwo Stabex petrol station ojja kuba otuliraanye petrol station eyo jangu otweyambise nkwongera enamba asembayo 07 8 5 7 8 9 8 9 8 9 8 eyokubiri 07 6 5 3 6 2 6 9 okukebera tukeberera emitwalo esatu gyokka
0: gumu ebiri esatu
1: tebakwongeramu buli zibadde emitwalo 8 naye twasaze omuwendo kubanga nti paalo yatutuukiridde negamba nti erina baaji ne ba ajati abalina ebizibu ebyenjawulo jangu otwebuuze
0: kati nga temunaba kujjanjaba muntu asooka agenda mu kyuma
1: kukeberwa
0: ate kubeeyira yise
1: kizibu nnyo okujjanjaba omuntu nga tomukebedde kyabulabe nnyo okujjanjaba omuntu nga tomukebedde sooka okebera omuntu ng'ebima tubirina nebikweka enneenya tewelaliikirira
0: kale
1: ojja kuba bulungi
0: kale tuyinza tweyanzege bebana abadde dokita okuva amanya gatuddiremu bagamanyi
1: Ssentongo
0: dokita Ssentongo okuva kurigani kale ewetu yetubadde nayo naku olwaleero nja kusaba mwena mwena abali ku Pearl of Africa Radio mugende wali erubaga basobole okulaba nti ate munange bakujjanjaba nakugamba obulamu kyekyobugaggakyo ekisookera ddala esente zo tezigasa nga olina akawumbiku akawunki naye nga munange tokalya nako ng'abaana be balya abazukulu be balya genda bakujjanjabe kandi noziba nno sente entono nnyo n'ogayaala gumu ebiri esatu genda bakuteeke mu kyuma bakujjanjabe bagambe kino kyekikuluma bakujjanjabe ate oli oyagala kulinda ati kakati yagenze gundi yagenze mulaga ati yagenze gundi kakati bamuwanisa amagulu ati bamugambye kati va mu byekisenge biveeko biviireko ddala tolinda ekyo kiseera genda bannaffe abaligani bakukebere kyebalaba munnange ate ali ku Pearl of Africa Radio kyebakujjanjaba nzikiriza nange ate nsobole okulaba nti ate nkuwa ku mawulire ki ate agatambula mpola mpola mu mbeera yonna yonna

Ekula lya muntu wabulijjo ekibuga ekitibwa Moskova Kiev. Jetugenze akadde kano kenyi twetegereze embeera nga bwegenda maaso n'okuba nti obaoliawo etambula ne bukeredde onaku olwaliro nga birungi si birungi eri musajja mu Vladimir Putin takyamanyi kuba alabika aweddemu takyamanyi kuba otoluluddewo. Omanya mwanga kano gakirimanyi geewala nnyo okulwana olumu si lwakuba nti manafu wabula obutagala bisa kubanga saba kulabisa ng'abaana bakubamu ebituli. Abana nga bakubamu ebituli kati ono Putini arwanyo nyine gwanga ne TV ya Ukraine emyaka enaluta olumulemi okuwangula kati balabika bamutegedde basabulo oyo kasita olwana lwane nnyo kasita super power otandika okulwana buli kaseera ne weerege emisuwa nga gwogamba nti nze nkuba buli kimu maama akaseera katuuka ne wakuba mukasitoba nga weewaga nnyo buli kaseera nti ono musabula ono musabula akaseera katuuka ne bakusabula kati abantu ne baseka nga kyekyo batugende kati munnange Amerika lya kuba kuba abantu awo n'agenda agwa ku Iran abantu ne badde ne basekeraga bulijja kubika kakati ne Russia badde nga kuba kuba abantu ne kakati Ukraine arabika aganye ekiriwo eggwanga lya Russia bakedde kwata drones ebikumi bina mu mwenda mu bwengula bw'ekibuga bwengula bw'eggwanga lya bwezimuga zorekera Moscow Ukraine. Ukraine yongedde okuteekawo embeera bazze ku drones atenga ziri homemade.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwabaraka wa kumina kumukutu. Chukuma msamu katunyaza mwenda. Pale FM hekula erio mtu wabrijo. Bakulisa mprogramu ya Inside Story. No mkugulu kungu no. Atira wanchi ni mba nileza mprogramu ya News Hour. Gaba maulire okuva msanda ze kwangizi njaulo. Abasasi bangi bama ze doktula okutuka mbifo ebi njaulo. Okusobola tokutusa ko maulire agari yo jibali. Nza kuluthumu shatra o kujikutu sako. Nganae programu inibida yobu ramande. Mpako luna kuruwara kutano kufida dara kusawa mukaga. Mpaka sawa musamvu. Nga wengitegezi za tuba tukutu sako. Mauli ilo kufamu sondaze kwanga eze nja ulo. Elanga, nakuzo mwezo nakuruwa lido. Nakuzo mwezo gari makumi ya sato. Mwezo kwa juno mwaka pili ya bide mwaka. Nakuruwa kubiri. Elanga, nakuruwa mbiye mwezo kwa juno. Chitegeza nti o juno ya wede kuru nakuruwa lido. Onakuruwa ncha. Tugena kwa tuingira mwezo kwa July insha Allah. So gowe na acha inovulamu. Acha wabaze katonda. Richard wachacha kuwa dokubanga te ochari kunsinga. Wana febanji bandi yaka dokubirao. Na ate tebasobolo uluvanyumaro kubanti. Ate Allah teyabasoboza sa. Watu nabajuru la mblamu wenseno. Enako zobi islamu. Bakalinde yobi islamu. Onako rarero. Zidi na kuzo mwezi 15, omwezi kwa Muharram, omwaka lukumovina ana monana. Na chitegeza na omwezi kwa Muharram na kutu tandiso kuingira mu makatikati. Ila chintu chechimu, tuwebaze katonda, orwebulamu, wacha tuwade efenaba chari. Kunsinga, te wakede to inachikuluma, to inachikusumbua, nguli mlambulunji. So, webaze katonda, orwechila wecho chacha kuwade. Nyongiro kusasira kwa nafaba funye misuibwa, ijenja uloba nafaba filidua kwa abantu. Tubamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Allah yagaba era mungeri mu bwati yajjawo so tongere okusabira abantu baffe abatuvudde ku maaso Allah abasonyiwe byonna bye bakola nga bakyali balamu abalina abalwadde namwe tugamba nti natusaba Allah atabambye abalwadde baffe abawe obulamu obulungi abasuuse abawe shifa abatuuse ku masanyu ag'enjawulo olinayo mukolo ogwa kwanjula mbaga birthday bakuzizza namwe tugamba nti tuli wamu nammwe muyogeyoge banaffe olunaku olwaleero amawulire mangi agali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era nga olunaku olwaleero kitegeddeko ababaka ba paalamenti ey'ekkumi n'ebbiri bwe batyo bakwenyigira mu kutendekebwa ku mateeka n'ebigobererwa nga bateesa mu paalamenti obuvunaanyizibwa bwabwe emirimu gy'omubaka n'obuvunaanyizibwa bwe ssemateeka wa Uganda enkola z'obukiiko bw'enjawulo enteekateeka eyembalirira wamu ne ku ofiisi eziddukanya paalamenti ez'enjawulo era nga bano bali waliri ku paalamenti batuuse dda era ng'enteekateeka eno bwetyo egendera ddala maaso ate tujja kuba tunoonyako ku Joya na Magembe atubuulira ebiki bigenda maaso bo bannamateeka abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu bannabyafuzi ab'enjawulo ni mikwano gye Dr. Akano Kiza Besigye Hajo Bedlutale ne Captain Dennis Ola olunaku lwaleero nabo bali wali eri ku kkooti enkulu batuuse dda okusobola tokuwulira emisango egivunaanibwa abantu baabwe tujja kunoonyako ku Haji Ali Mbiru bwatu gyali asobola otubuulira biki ebigenda maaso tujja gendako wali eri ku kitebe kya NRM buli aba Hamida waali atubuulira enteekateeka z'abannakibiina kya NRM nga beetegekera te okubeera nga balonda abamu abagendo bakwatira kado okwesimbawo ku nteekateeka za paalamenti eya Yala aba East African tujja gendako wali eri ku Media Center Uganda Media Center Kasekende Francis Naija ali ajja kuba atubuulira biki ebigenda maaso na kuralero. Ate mukono kana mwanje Benon Kamara jali ate mbitundu wabibusoga ala manzano ludu na yetu jakuba tumono nyako atubulire ebige na maso njagala kusoka ne katusokerewa waliri mwaka waka wa Uganda na kuralero chitongle cha UNDP ngabali wamu ne ministry ibe ulamu sakuno waka waka abasinka nye waliri ebulange okusobola okwogera ku bikwata ku Ebola. Tusabadde okufunako ku ekitiibwa omumyuka wa Katikkiro owookubiri Robert Waggwa Nsibirwa bwatyo ng'ayogerako mu lukuŋŋaana luno oluli wali eri e Bulange okwogera ku bikwata ku ekirwadde ekya Ebola.
1: Njagala okwebaza gavumenti ne minisitule y'ebyobulamu mu Uganda olw'okuba nti bwe twogerera kati tewali munnayuganda yafudde bulwadde bwa Ebola. Abantu abiri abafuna obulwadde bwa Ebola tukuneeyongerako n'omu. Bwe twogerera kati abantu abo abiri 15 Bakongo sichi tiba na Uganda. Eleba na Uganda abata alomu ya li driver wa Bakongo ate abana bali basawo abageza kujenja Bakongo. Olaba antino government ne banywanyi bayo bakoze mulimu gwa tendo okutayiza n'okunyweza ensonga eno kutasaasaana. Era abaana basoma abantu bakola emirimu gyabwe naye nga tulambikibwa ministry ekitulina okukola ki okukwatamu ensonga eno. Era tulina okugenda mu maaso nga tuwuliriza abakugu nga tunaaba mu ngalo nga twewala okubeera abangi nga twekengera ensonga yonna bwe tulaba omuntu alese ensonga eyinza okuvaako akabaate. Ku lw'Obwakabaka njaa kusaba abaami baffe era njaa kusaba ne minisita w'okukunga mobilization atere ebyamawulire. Ffe mu Buganda tetulya nkima kubanga enkima kika ab'ekika ky'enkima ebajjajja ba Buganda tetulya nkima tetulya binyira. Era abaami baffe okuva ku mutongolo tuuka ku wesaza tubalambika nti bwe musanga omuntu yenna atunda enkima ey'okulya n'ebinyira akwatibwe kubanga akawuka kano akava e Congo oba akegirise Congo kabeera nnyo mu nkima enkima zikatambuza n'ebinyira. Kaakati abo abalya enkima n'ebinyira kisooka balya jjajja wa Buganda ekitali kituufu aye n'ekyokubiri baba baagala okutambuza obulwadde obwo obuyinza tuleetera ebizibu wano kubanga eyo tulaba kati teri munnayuganda ng'okujjako abasawo abaana ne driver abafunye bulwadde obwo. So njagala okusaba abaami ba Buganda ku mitendera gyonna obutale obutunda enkima n'ebinyira bwe mumusanga mutegeeze ab'ebyokwerinda mutegeeze abantu abo bakwatibwe era buggalibwe. Omulimu gwe tuliko n'okusaba okukoleddwa oweekitiibwa Dr. Kabanda udde wa Dr. Kabanda yakulira ye komishona mu minisitule ya gavumenti ya wakati owa communication ne public health okusaba kwonna kw'okoze kugenda kukolebwa n'okusingawo olw'ensonga nti ba minisitule y'ebyobulamu bwakabaka nga bw'omanyi n'abaami bonna buli ku kyalo kumuluka ugomba ne kusaza waliwo akakiiko k'ebyobulamu ak'Obwakabaka era ebintu bino byonna n'amawulire gonna gatuukira awo ate ne bajjajjaffe abataka nabo balina enteekateeka y'emu okuva mu maka kuba mu nju maka mu lujja ne tugenda mu lujiriri era nabo ensonga eno bagikutteko tubawo obuyambo ng'Obwakabaka ensonga enkulu ekiruubirwa eky'omunaana okulanga abantu ba Buganda bafuna ebyobujjanjabi ebyomutindo eby'esente ensaamusaamu ate ebyomugundu okusobola otwala obulamu bwabwe mu maaso tubawo obweyamo tugendagenda mu maaso nga tuwulira enjiri eno ate kakati lediyo yaffe esinga okuwulirwa lediyo yaffe ebiri esinga okuwulirwa mu Buganda.
0: Okay, ebyo bigenda maaso wali eri ebulange Mengo oyo w'ekitiibwa omumyuka wa Katikkiro owookubiri Robert Waggwa Nsibirwa bwatyo ng'ayogera ku kirwadde ekya Ebola era nga yebazizza nnyo ministry engeri ate ministry y'ebyobulamu engeri gyekuttemu ate abagyevuddeyo mu kulwanisa ekirwadde kino okukitangira okusaasaana eggwanga Uganda. Kade kano njagala tugendeko wali eri ku Uganda Media Center Kasekend Francis atubulire olunaku lwaleero biki ebibaddeyo. Kasekend Francis tukwaniriza twagala kumanya biki ebigenda mu maaso awo ku Uganda Media Center.
2: Butereevu niyanze nnyo niyanze ku mukyala mukama wange kunyumisha awamu
0: Kasekend Francis Okay, ngina kudamu mnonyeko ni tuwaki mtawanya na ingari waliriko sengejiri ya maulika government area Uganda Media Center tuwagala kumanyuna kurariro chichi chiba deyo oba chiche chigina masu na ingategezi zako abalo ku government wa government zebitundu bebaba deyo na kurariro ngavo gira kuiriba na maulire kasekende
2: inyabu neyanzo nyo neyanzo gei gwene kumide kumukutu kwa chikumi momo samba kwa muza mwenda pale FM kula erio muntua ulicho ndi kutelev kusenge jero ili ya maulega government ili ya media center wana mchibuwe Kampala mini mtangazo kusonga za government ili zibitu honorable balam baluka hala ateni nga yambi wako minister mbeze ilabu na government ili honorable ya tina mere wabasinzi doko kena kiri wa nimaulile oluvanyuma logu wange zanja obetele chari chayongi kwa hoyo okuwe kwa president baby alo okubanga chawe tekongi na kuzo mwezi abiri munano mwezi kuno okubanga bafuzi te wano ni wabongere obuyinza obo kuso kusigaranga bako le minima ichi wate bakula okutu usange na kuzo mwezi abiri munano mwezi obuja wagendo kuwela okulonde wako president baby alo minister sinzi te wano natekeza ni mtie katekeno banji babade balinga batandisi okusula obo liya ngabalo wanzanti okunanyi zubabu babade na bumu ya fesi no wakome kireze duwa ngachiba chiwa mkiso kubanga ate bantu banji bagenda kukole ya mwebe vita jansa nukubange mino ja government na dale liku biyalo kiba ngatikita mtamuji kati wasizi zato kizanti ya chiba jeyo ukulaba nga mungi laba nukuna nizwa wakati nga kati okebe okulo da kava ni kalangi yonu na kuzo mwezi nga vili munano mwezi okuja okubako inteka teka yokulo dewa mba sente vivyalo minister Baruga Hala ategeza ni munteka tekeno binji zimazo kubanga biji wake nga lukusubo zenteka teka zokulo da sente vivyalo kugena maso iranga wano wa sinzi de na sababu wa sinte mbibi ala baliku okuru wala mbivu yoba na okuru wala uoli yawe mbeira yobu tabangu ketilo kubeira o mkasera kwa kuwa yafes ya gani enti banji baba agalo kukusigaza mbivu yobu yafes yobu sinte mbibi alo chile ntao mbivu yobu uoli yawe kutatakanya mbivu tumbe vitali bimu ila minister sinzi de wano natekeza ntivyo nebe ya mbiswa ya mazibu kubanga ite kebua mbivu tumbe vinja wivigeno kubanga vya mbiswa wakati nga vya ndisa kichuwa kibi ukulu nda akali mteka tekeno ukulaba nga nteka tekazo na zeta mbile damu unji wanono era wazi na nate kizanti chino singo buli ya tufafunde ukuchiko la mkubo ngele mvuna nji wa mtikira chino wakati nge kitanya cha mchua ndeko chinzo kuzira kwa kuzinga mimi moja government na dala mteka teko wa project sezige na mumasho omori ya polish development model nente kateke zinja ulezino kulonde wa basi ntebe vyalo chino no era chesiga miliza nekubiyo kweli nda mubitube vienja uru gamba no gwerezo wenja olo wino kubanga ate kutu siwa kubanga mtisira chino kuboli yawe banga liba pampu singa baba tebongeze duwa luksa katino wanu wasizi denasa wa abantu okuwa tegana nabona damu kasera kabongeze duwa mu okula banga watu sako uwerezo usani tero uwerezo urunji chokera mbufu wemu wanu wasizi denasa wa bana Uganda bono kistukira mu nafuzo mwezi avili mumu nana nente katweka zo nae zeno kweza zala ndo wakichu kebio kulo ndo kutani kila dala mukebera enkala loba vijesta kubiyalo nilimeje njauro okusubozisa okubanga beta wa mkaluluka nukaga ni ntio obuweleza wako wa mzuzi nyo elia kantiko na ate nye mili sumlezo wano mende zibi tune zanga ya miuka hona lepera muateni kumuchala hona lepojesi na mere na yasi nzido na tukiza ni munteka tekeno bako la kutawela okulaba ngeiteka teka zo na zita ambulisi wa dabu nchi abantu okufuna obuchise wawe choka kuchia abantu wano baba sente vivi ya lukubanga wakuna ensi mintono zawaga mantuhori yao ezibasuza kutambuza bulungi mimoja hawe onategeza nga government kweli munteka teka nga wakati mumini sweno kujio gerezganya okulaba nguvoli ya wabantu wabu bongizi wabu kasenta akeyambiswa choka nategeza nga government wansuwa ministry of nanzo government ya zebi tundu bafawe nyo okulaba nga wachi yovoli ya wakasenta akeyambiswa mitu wimu gamba nga facilitations project zenja ulu voli ya wanentabule zenja ulu evyo bitu nuzi wa government wansuwa okweleza abantu wabu bulungi ila wasiwe nite nategeza ni munteka tekeno bafawe nyo kula banga abantu wabu bongera okwe wewe vizivye tagiswa gamba woli yao vitu wa mkutu sobuwele za kubantu wawenga beya ambisi wa matapika government ya genja ulo okusobolo kuwele za abantu wawele na abasaba abantu kwa nina okusitukiramu okusobolo kuro ndaba kisi wa norumu kasuku baine ye kwa ngale suganda na sara mitundu vya mchivapa ate ngabalo ndia dalaba vasani ndo okusobolo kwa tusako uwele za onela wasiwe nite nategeza ni singa bane isule kwa nina gamba okusitukiramu kuro ndaba kule mbezi wano ya kubeli po kubanga ati babalondera abantu abataina bisanizo gamba bamenyi bamateeko boli yao abayinza to kugenda mu yafeso ne batandika okubonya bene ebitundu byabwe watu nabasaba okusitukira okulaba nga balonda abakulembeze abana sulo kubatusa ko gwereza obusanzi kane ya misuwa ente kateka za government ya zainkulo yuwa tunulidua uwezi wali ndi ente kateke wa deo na kuwaliru kabyo na yeto ulea kumcha kateke yukulo ndero wa kwa sente vezieve ya lombi tunulidua kwange vienja ulo mwaga ente ugo ulea umkisele chino ente kateka zo na zijipi wako ngalo kula vange ente kateke itabu zikida uunji uluwa nima uwe tina kujia kongenzi wayo uwe bladi ya simbi nji kwezo tujia kongiru kukiku tusako mwe gafana kapeche uji wajukumi kumu za kumwale Francis Kasike nani wakusimbe juli ya mwaliga government ilia media center mchumuka Kampala.
0: Okay, tuwe nzanyo Kasike ndi Francis aliwaliri kusenge jireo ya mauliri ya aga government ili Uganda Media Center disangu wano mchumuka Kampala nteka teka za kulonda wa sentebe baby alo. Anyongelo kujukiza aba prestige majorini baba gambia chiesi ya joo mulembe au mesemigati ilangali mwechiri sechi zimbo mbili wabachiba gambia bagenda kumikolo mumuene na mwababekiri mwene anti akekereza atengofu na mwa chinene na bagambia nti musange maduka ni supermarket sezi kulio kumpi abali mchikubo ogena mufunira wa kuchapa jeno enterprise mchikubo opposite ni nambosu akedi. Akadekano tawagala genda kumbi tundwe bia mukono kana mwanje beno ni kamala atubulire mbera acheri mukono chiche chigena maso beno ni kwaniriza kumokotu
3: nianza ni wanzeja mbera niga tapu muna izanda agena maso wato na kubanga uli search kumasamu katumeze munda redi ya kulari umu mtu wavuri jo kakati no maziga merere okubako wali mgombra ina chiza ukanama yuwa We have to keep the water. Okubera nga waliwo okusowagana n'omuku bwatyo yali muganzi we Nakamate Margaret kakati no okusinziira bwe batyo kubakulembeze mu kitundu kino bwe batyo awatali kwekutulamu bayimiridde mabega w'abatuuze nga baggala poliisi eyongera amaanyi mu bikwekweto bw'ekityo nga bwe kikolebwa mu Kampala wetutuukidde ku mpewo olwaleero okusinziira ku Johnson Muyanja Ssenyumba ono yaliko memba wa paramiti ya mukono ya Maserengeta era nga gye buvuddeko yagezaako vuganya ku ntebe nene ya disitulikiti ya mukono na wangulwa kakati no ye ayagala gavumenti okuteekesa kino mu nkola ebiri nga bwekyo egenda mu maaso n'okuteekawo amakomera ag'enkizo eri abo bonna bonna abeenyigira mu kugenda mu maaso n'okukola emisango egya nnaggomola twongedde okubeera nga twogerako n'abatuuze ne bagamba nti ensonga eno ey'okuba nti obumenyi bw'amateeka bweyongedde waliwo bwe watyo okuba nti abavubuka bangi mu kifo ky'okudda mu kukola beenyigira mu kubeera nti beeyambisa ebiragalalagala bwe batyo ne bawunzika nga obudde bwabwe obwandibadde bubayamba babumala mu bintu bino kakati nga baagala abakulira ebyokwerinda si Kampala yokka naye ne mukono wano bongera okuba nga bafumbiza nga yatega ogw'ekyayi olw'ensonga nti singa balagaya obubbi n'obumenyi bw'amateeka obulala bugenda kuba bweyongera kakati no tukyagenda mu maaso n'okulongolola ensonga zino naye nga we twogerera ye maama w'omwana bwatyo yatugibwa tamanyi biri ku nsi twatuukiddeyo jjo olunaku lwabadde lwajjo nga bwatyo bamututte mu ddwaliro okuba nga bongera okumwekebejja olw'ekikangabwa eky'omwana we oyo eyasaanyizibwawo ebisingawo ku ebyo tujja kuba tubireeta mu mawulire agaganabirira mu maaso awo olwakikumi musanvu katunyize mwenda alufama benoni kamara mu disitulikiti y'e Mukono.
0: Atoya nzanyo Benon Kamala Kanamwanje alimo itundu ebe mkono maulire gantisa na inga tuvu mirira ebi kura tebi okubatenga abantu benja olube nyigira mubi kurubi umenye obu wa mateka. Angatu yongedeo weba chache na maulire amalala a polisi wanumukampala wecho ya koze ebi kwe kweto mubitundu ebi nja olohelanga ya sobodo kuata abantu basatu wabagambi wanti banu wabade beba singo kwenye gira mububi na dala owa masimo. Mochi kwe kweto chino chakole duwa a polisi ya sobodo kuyola esimo zuwele dala chikumi ya namu satu ngezi singa za chika echa iPhone ilanga chigambi wanti zona za abade nzibe. Abakwate kuliko tumusime Derek Itagana, kuliko Ninyonzima Fabrice amanyidwa nyonga Sadat ne Kitoko Emma. Ilanga polisi tegeze zante kusimu zino abantu abawera darabiri bali abantu abawera dara makumi abiri bali babibwako esimu zaabwe era ngera basobodde okubanga baba connecting oba bafuna ne basobola okubanga bazibaddeza. Kati twagala funa koko amyuko omwogezi wa police mu Kampala n'emirirano Luko Esigire bwatyo ngayogerako ku kikwekweto kino ekyakoleddwa era ne bazuula esimu zino ezaali zabbibwa.
4: Polisi yafe naddala bambega bakuba mu prime intelligence baina ekikwekweto kyebazze bakola. Ekikwekweto kino kyekituviriddemu ebibala bino bye mulaba wano. Essimu zino omugatte ziri 143 era essimu ezimu nga 20 ku zo bannannyini b'amasimu basobodde obba nti netubamanya era ne bakola ne statement n'okutuwabwa essimu zaabwe zaabwe. Okubeera wano kiddiridde ekikwekweto kyakolebwa crime intelligence nekikwata abantu basatu omuli tumusime Derek abamu gwe bayita Buna ono yasangibwa n'akasawo nga kalimu essimu zino era n'atutegeeza nga bw'akolera ku kizibu ekimawo wano mu Kampala kyebayita Kalungi Plaza era abadde ayina n'abantu abalala bakolagana nabo ng'amasimu ayina waagajja n'agatwala awo obaoli awo ne bagajja mu speya nga kwotadde okugakyusa motherboard ne bateekawo essimu empya. Waliwo n'omulala eyakwatiddwa Niyonzima Fabrice abasinga bwe bayita Sadat ono munansi we Rwanda era nga okumukwata kyaddiridde okuba nti nno twafunye amawulire nti yabadde ateeka essimu zimu ku zino ku bbaasi n'azitwala e Rwanda gy'abadde azitunda. Tuyina essimu 6 zikwamusanze nazo era nazo weziri wano nga tugenda kuba nga tumugulako emisango egy'okubeera n'ebibbe oba ebitebezo kuba ebibbe kubaana amasimu agamu ku gyabadde nago twasobodde okumanya bannanyinigo abatuufu nga tebategeeza bagaba bbaku. Waliwo n'omulala Kitoko Emmy ono naye ateeka amasimu ku bbaasi ne zigenda e Rwanda ne Congo. So kikulaga nti akatale k'amasimu amabbi kali nnyo busukka Uganda bugenze mu nsi endala naddala e Rwanda ne Congo okusinziira ku bujulizi bwetwakafuna.
0: Oyo yamye ku mwogezi wa polisi mu Kampala n'emirirano Luko Esigire bwatyo ng'ayogerako ate ku bantu abakwatiddwa n'abasangibwa n'amasimu agawera ddala 143. Akade kano njagala tugate ku Haji Ali mu biro atubulire wawaali na kiki ekigenda mu maaso. Haji Ali, nkwaniriza ku mukutu.
5: Mungu,
2: bali balagidde ate mu ennaku nomolo gyasatu olwolunaku olwaleero okusobola okulaba nti abaguulira mutango ogenda okutambula nakitudde namukyawe ebigenza okulaba nti kitambula naye ebisaabasawo obaabaprison bawandise bagwa nga bagamba nti nno mu mbeera gyalimu tasobola kutaataaganyizibwa okulaba nti nno agibwa ku kitanda mbeerebwa mukooti asobole okulaba nti nno awere nemba n'emisango gyewa mukugulako era bannamateeka be obabadde nga bakulembeddwamu medadi lubega simona bategeezeza era bagenze mu ncemba z'omulamu era ne bavaayo nga bakaatiza ne bagamba embeera gyalimu muno ate omulwadde mbeera ng'aleetebwa mu kooti nabwe ayongezaayo okulaba kinaizibwa mukooti okuvanga ennaku z'omwezi musanvu lwelunaku lubiri olujja olwa wiikejja bwanaaba ateretemu ajja kuba aleetebwa mu kooti asobole okulaba nti bagenda mu maaso n'emisango egyamuzibwako naye kulusanzo n'ategeezeza nti no embeera omuntu waabwe gyali si mulungi n'akamu nga n'abasawo ebiulwadde ebimu ebimuma abasawo bemulago bennyini baategeezeza nti olwemuli batasobola nabo bennyini tujjanjaba ekyetaagisa okutwalibwa ebitala wamayanja asobole okulaba naddala gye bamulongoosiza basobole okulaba nti no baddamu ne bakusiba yingi mibuto ebyuma ebyasese kuka nga akola dduyiro gweyaliyowemuka ne basobole okulaba nti no babiro babidda mugundi webyamukozesen webyali obaoniawo asobole okulaba nti no adde enguzi naye naba mukiseera kinkulu kitanda kwali tebasobola kumugjako wadde okumugamba nti nibakuleeta mu kkooti olwokubanga embeera gyalimu mbijjo katulinde seguna ategeeza naga nti no asaba abantu okulaba nti kibagwa mu maanyi bayongere okulaba nti bamusagira basobole okulaba nti asobole okulaba nti adde enkulu obaoniawo asobole okulaba nti awene nemba nemitango gye bakuteekako jukira nti ono bakuteekako omutango ogw'okumanyako okuteekateeka za abantu bwe bawolereza ati okumuyi dokita kizabesigeddako nobedi mutani ebalina omupango kubaliko ogw'okulaba nti balya mu nsi olukwe naye munange teyasobola kulaba nti nate nga gavumenti nenogwo omusango ogukunanibwa gwawoye yagwegaana jukira nti badokita besigedda bakwatibwa najo bedi mutalemu kuva mu ggwanga lya kenya era balukwago lolmer talongeri yakigukwago ng'ali wamu ne bata kaluba banono ne babe ne bapangisibwa nga bannamateeka abagenda okuwolereza dokita kizabesige era mumata kaluha naye baetasukudde okulaba nti nalabikaku wano ku kooti oluvannyuma weyajja ku mulundi guli okulaba nti no yatikibwa nazibwayo mu ggwanga lya kenya nabeera nga tasobola kujja waneeno amuseera kino tulindijja kulaba kigenda okuva mu high court kusonga za dokita kizabesige waawo neyadde awandika ebbaluwa nategeeza nti agenda kulabikako mu kooti olw'ensonga nti bannamateeka abe mu mbiri lady council mata kaluho taliiwo ngaako ne lord mayor amyuka mata kaluho okubeera bannamateeka ba dokita besige nayobeditale nga tebaliiwo mu kooti dokita besige yawandika ategeeza nganaye bwatasobola kulabikako mu kooti olw'ensonga nti bannamateeka tebaliwo tugenda katulineko tugenda okujirira tujja kubeera tukikuwa inshaallah gwena naawuza paleze
0: neyanza nyo Haji Ali Mubiru nsonga za kooti webatyo atubulidde ku kooti eyaliko omuloodi Ssalongo Erias Lukwago tasobodde kuleetebwa oluvannyuma lw'embeera egyalimu gye bagamba nti sinungi nnyo ate era wali eri ku kooti enkulu wano mu Kampala omusango gwa Dr. Kano Kizza Besigye nago ogugenda maaso nga we twogere saa zino tebannaba kutandika naye ng'akadde konna bagenda kuba webatyo batandika soka nsoka empumule mu katono program eno zaawe kyagendera ddala maaso nkyali
5: hijja y'emu ku mpagi enzito n'olwekyo yeetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubatambuza n'obabudaabuda Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti program za Umrah zaggwadda mujje ku ofiisi zaffe e Kampala tusangibwa ku proti namba nya ku Market Street opposite ne Roofing okuliraana Jamaica Hardware jukira nti ffe bakasangwawo era bategeera ensonga ya hijja
6: Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tukutwala e Madina ate nga tukusuza mu ngeri ya kikungo okumanya ebisingawo
5: 0703 89 83
7: owange oliotya leero
8: ndi bulungi
7: twetegekera nnaku nsobole okubaako kufuna abantu b'ennyamba okuba wa kumere
8: lohoza kubulamu bw'abantu
7: tulowooza obulobunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne chapati
8: era amagezi g'enkuwa kwe kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya supreme ebikolebwa aba Mandela Millers
7: spring flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9 eŋŋano ya supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga spring flour akolebwa aba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road
9: I drink a rock of boom. I dance, dance, dance.
10: Nenye silver baka. I win it double, double.
9: Boom chiki. Boom chakala.
11: Amta mwari umaru. Mviri dembali site. Atora nusu kumi biri nenye rock of boom. Nempangula mo pitch. Awantu mbali site. Bagamba. Byadala batole nkumi biri banyere okobumu byadala si byabulimba
12: Boom chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangula rock boom amanyiga bawanguzi
13: ebyokunywa byamanyi si birungi eri abaana abakyala b'embuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo kya kawa akasanyo kano kakakasibwa ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board era kakaseera kagere
14: Dennis Ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
15: Emisinde kunyambukira tegereta joka. Nasala woku faye ku chendi ne chenja galo okubaje bulija. Nemalirira kukoze sanga ebisinga yo mu bulichimu. Nkoze sa white star magic. Okukumengo izange nga zite magano kamala. No kuunya bulungi. Kino kinyambi okubera waggulu mu byonna.
14: Wow! Chama mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
15: Gweyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
16: Buno obubaka bukulu okuva mu Ministry y'ebyobulamu. Obulwadde bwa Ebola bweriisa nkuuli mu Uganda. Ebola bulwadde bwa bulabe nnyo era nga buttira mu kaseera katono ddala. Naye ate osobola okubwewala. Osobola okwetangira obulwadde bwa Ebola ng'okola bino wammanga. Weewala okusemberera oba okukwata ku mulwadde wa Ebola. Weewala okukwata mu musaayi, amalusu, obubi, ebisesemye, omusulo, wamu n'entuuyo ebivudde mu mulwadde wa Ebola. Naaba bulungi mu ngalo ng'okozesa sabbuuni n'amazzi amayonjo. Singa oba ng'okutte ku mulwadde wa Ebola oba ku oyo abafudde obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki n'amazzi okuggyawo ebisesemye wamu n'ekiddukano eby'omuntu ateeberezebwa okuba n'obulwadde bwa Ebola. Kozesa jiiki okwoza amasuuka wamu n'engoye ebikozesebwa omulwadde wa Ebola. Weewala okukwata ku buwundo wamu n'enkima. Weewala okunaaba engalo wamu n'abantu abalala ng'ogenze okuziika. Tegeeza eddwaliro lyonna erikuli okumpi amangu ddala bw'oba olina gw'oteebereza okuba n'obulwadde bwa Ebola. Abantu abafudde obulwadde bwa Ebola balina okuziikibwa amangu ddala era nga kino kirina okukolebwa abantu abaatendekebwa okwewala okusaasaanya obulwadde bwa Ebola. Jjukira okutegeeza eddwaliro erikuli okumpi singa oba olina kye weekengedde. Okumanya ebisingawo, tuweereze obubaka bwa SMS ku bwereere ku U-Report 850. Oba tukubire ku ssimu etali ya kusasulira ku namba 0800 1000 6. Obubaka buno bukutuusibwako Ministry y'ebyobulamu.
0: Programu y'ennyozaawa ekyagendedera maaso nkyali Kulutu Mushatro gikutuusaako naye nga nyongera kujjukiza aba Hana Islamic Healthcare Center basangibwa waliri ku Magoba Shopping Mall wansi wa paka enkadde ku mwaliriro gwokusatu opposite n'omuzikiti. Bagambye nti bakoletedde amajaani ag'enjawulo agayitibwa Ashifa agakoleddwa mu miti egy'enjawulo omuli n'omuti agwa Habat Sauda mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yakakasa nti guwonya endwadde zonna okuggyako obukadde n'okufa. Amajaani gano gajjanjaba abaagazi wa prostate n'okutangira abatannaba gakola ku baami abanafu mu kisenge gajjanjaba abalina pressure sukaali omugongo amagulu n'ennyingo n'okusanyalala era nga bagambye n'ekifo ku maaso kati ku 5 joka ogenda kuba weefunira amajaani gano. Bakola n'amajaani aga Albayan agajjanjaba ebika bya ulcers zonna balina ne Carespa syrup akola ku ndwadde ez'ekiwanga abalwadde ba athma allergy n'ekifuba. Bagambye nti osobola okwekwata aba Hana Islamic Healthcare Center basangibwa waliri ku Magoba Shopping Mall Hall wansi wa Park Nkadde omwali ogwa kusatu okulira n'omuzikiti ogenda pakubirako okumanya ebisingawo ku noti musanvu noti bbiri ana munana kyenda mu bbiri kyenda mu musanvu ne noti musanvu musanvu nya ana munana nkaga mutano noti satu omwami Nicholas asangibwa ekisaasi ayongera okutegeeza nti gowe nayeetaaza okumulevolingira compound sako n'okusibira peva agambye nti waali era nga mukogo nnyo mu mulimu guno mukozi nnyo ate nga mwesigwa okukolera omulimu gwo mpaka okugugusa ku ssente ensaamusaamu era asabye gwe wenna ayeetaaze savise okumukubirako ku noti musanvu nnya bbiri kumi ana musatu nsanvu mu nnya ne noti musanvu mukaaga emu ana mu mukaaga kyenda munaana asatu mu munaana abataasinimu junior school basangibwa nsangi manja oba tebakowodde abazadde abansangi maya na maguma buloba n'ebitundu ebiriranyewo okubaleetera abaana basobole okubabangula essomero etene boarding abava ku nasare mpaka P7 basomesa eddiini y'obuisiraamu n'ebyensi era nga bagambye nti abasomesa abalungi we bali ne bamasheya abakugu nabo we bali honaleta y'omwana bagambye muno togenda kwejjusa kati ogenda basanga manja ku kkubo eriva ensangi okudda ebulova okumanya ebisingawo bakubireko ku noti musanvu noti bbiri ana kyenda musatu ana mukaaga ne noti bbiri noti noti kyenda mwenda kinana munya asatu mu mwenda

0: omwami manya nti mfunye omukyala tugenda mu ibada kakasa ono gwofunye ekukakasaako mulabirira bwoba mwami ekukakasaako muliisa ekukakasaako okumufunira wasula
1: ajaje mulabiriranga kolobanga
0: takana okulabirira omukyala oyo omwami oyina okulabirira omukyala munnage ne bwabanga akola ya
1: Hajajigete baagala biulire ebyo nadhiro okola
0: na kakati nadhiro okola mfuna emitwalo 12 omwezi ate gwe mwami wange ofuna emitwalo 5 emitwalo jange gine 12 nina ate byesigenda buli kyenne kolako nganze nadhira kigenda kuba kiyamba gwe kuba gwe nafuluma nga alhamdulillah nina hijabu jennaguze kale gwe nga nkulese nti ono ngulirangayo okwo kuyaidi naife abakyala twegomba gombo buntu bungi nja kulaba akokwekola kakaba kaziga akalungi ojja kesa nganga ka mitwale 5 gwengo gamatia teri ebyo 15 byakakaga wesige kubyabana tebigenda kujjayo kitibwa kyo Sulaimani ngenda kunonya akaziga ake mitwale 5 kajjeye kitibwa kyo mwami wange Sule ya mpasa
1: ngale muntu wa kusinga na gamba
0: tagenda ganti wabula nadhira wera bilide Ajagat ha, wala ba na yung sadyala. Nabe wamwe bonna ne basigala nga bawana haji gwe bafunani wewunye ne kiri kye nayogeddeko ne baganda bonna bagaa nti baba nange bwe bayayagala unankati ntuso fumbirwa lwaki balaba baba wabwe Aisha jafanana mu taina kabalabe mashallah nga fanana nga ajati nadhira mashallah labika bulu insaba Allah akikumire ya rabbi olinga chakulya kati bite yo jofananye bwotyo ne enyambala jo yambadde wallahi teri agenda gama anti Sulaimani si ye yaguze
1: olugoye
0: lwo yambadde nola biko bulungi bwotyo tewali agenda ganti akatambala kale tewali agenda gama anti alabise byonna byolabise wallahi umami gwe bawe ekitiibwa kati okukola kw'omukyala abami bano kyenva mbagamba nti tofa nnyo ku kukola kwe wadde ng'olina okufaako kaakatono kisinziro omukyala akola mulimu ki nawe omwami okola mulimu ki ayinza okuba ng'omwami waffe twogerere mu ku kyalo avuga mazzi ayinza okuba bambi ebidomola by'amazzi ku olw'enkuba yatonnye mubaamu ebiseera by'enkuba ng'asombayo ebidomola 3x5 ate omukyala ofuna mansire ofuna emitwalo gy'abiri oyinza okuba osingako ku mwami okukola oba oluusi omwami akusinzeeko naye mutegeeraganye mutyanga muyita mu ddiini mutegeeraganye mutya naye okukola kw'omukyala ono kye mba saagala abaami kubamenye omwami yenna ali eyayimiridde gwe bayita omwami ayimiridde olina okuyimirira ku bigambo by'omubaka sallallahu alaihi wasallam enniya kiri kye nagambye ebintu ebina nabbi n'agamba singa okutunuulira eddiini eddiini ye ekulagira ki ku mukyala ono gwe wawasa okukola kwe saagala kufuuka ensonga ogambe nti ndaba omukyala okola buli kimu wano tokola mwateesa ki nga agenda otandika okukola bwe wandibadde owulira toyagala akole wandimuganye dde wanno muga nti togenda fuluma mu nyumba saagala mukazi akola naye olwaleero abasajja batusaba bawala bakola njagala okufuna omukyala shekati bwanfunira omuwala ng'akale ng'ayinako kalimu ke ng'akola nga tujja kusobola okuyambagana wano wabadde amufuna ye ne beera baamugamba aa nze buli kimu kyonna kyonna ekikwatako nze omukazi tangulira mmere waka omukazi takola bwati ne bwati wabula bw'oba ofunye akasenteko katuyambeko mu mbeera ki kati kiva ku kyemwateesa naye kye njagala mumanye wallahi teriyo mukyala akola wano ng'ayagala obufumbo bwe ng'ayagala bbaawe n'aba ng'akasente kaafuna ku mulimu tekadda mu bulungi bwa musajja kubanga nze njagala kaŋŋambe mpise ku waliwo buno bwaffe obw'omunda obutali bwa 12 lwaki sigamba nti anze njagala akoogumu ekitundu neefuniddeyo buntu nga buna ninayo kafpeti njagala zino ez'ebiri ekitundu ninayo kasharia kati ŋŋenza okwesaaniika nze nanga omusaala gwonna guweddewo neje ngendo genda bagenda gabanange katuyimuseeko ku mukyala Sulaimani uli bananga abawuvingireko wanaba ali mbakyala banne wallahi bagenda ka bannange

0: Salvo. Te quiere que se pronuncie.
1: Musambu.
0: ¿Eh? La chica Musambu.
1: Mashallah.
2: Chambuza. Bari zinabe nabadde following ako. Ngabo bari ko zisanga da chika 10-10.
0: Kumi kumi. Tukwe kumi.
2: Zinsaba mukama wange ne bannange.
0: Ne banno mwenna tubawe kumi. Temuzirekeyo.
2: Da.
0: Kale. Kozi olumu tuba flexible olwakadde. Olwakadde ke tuba nako. Kuba we tugamba eddakiika 10-10. Tuyinza okumaliza nga tumaze okusaka 11. Ne mpulidde kamenya tujiridde. Kye kitukozesa ndugala tukozesa eddakiika 7. Mwategese konti namu wa eddakiika 10. Baliwa abagamba 10. Tuludemu tukuba akalulu. Abagamba 7 baliwa.
2: Okay,
3: to go to the world.